fanga sala e fa loto ile ya lofa ile fa maoni manatu maula lofo ima to ito tele o isi tangata fa mon mori fa mangalo mai se ye yang le fa manuia ile langi popo ngatia e o mama e nga sanga se tutu no ainga ai mai se fo ino fuanga fa le mai sa ile tonga fiti ya ile fa na ya ye ile fi le mu fa mon moli e o popo ngatia so se tafor ke lope e lofo so so animo la to tu inatu le matau au au nanga le neia fiafi wha mole mole fi soso ani mai. Matau te le me whai e se mea pe anau e matau. Ai matau te wha moe moe lua lofa malo wanga le lei. Te fi soso ani mai wha tau nuk mea tonu e tu sa maala lo fina ngalo. Soso ani mai ya ila tau umo foi ulo ya ife amu ngalo inga le neia fiafi. E e wha manuia ya te ila tau. Soso ani mai le matau sabalinga le neia yaso. Tatau ma oe manuia ya matau fuofuanga. Matou faa. Ma walalo atule ya te olo matou tama. Ayala li suwa fapele Yesu Kiriso li alii. Malitongi yola. Amene.

Ia whaftaitere lava whafonga mai e whamarulua tu tau whaifu i sisasi o le. O le masini o le tau whaasanga tonu atu. Ai whamari atu. Ia o le ososo oi mara tatou ase singa. Ia o tele lava ia tala le tusipa ia o sila fia ma tatou loa. E whaafetau i whaatatau i tangata i tala noa i tangata. E sa mamai ma telo lato whaafita au ili tino ma whaafau ma lea nganga. Ia sa wha maro lo lo tato ali. Mana tua fo ili tala ia la salo pe una whaato i tu ma ila salo ma ili tunga mau. Tele lava tala o le tusi pa ia o sila fia lava li pa ia o le au whaafonga. E wha pula ina o mata o ina ta waso. Ia o ina e o lava i tangata na whiote u whaatutu o lo tato ali. Ai pe i whaasanga tonu se langona le neitu la. Ia i lātou umalawa ili mafau faule ili tātou tangata ili tino lea. Ia i lātou o loo maua maile nei poro kame a o loo fata o tolia i ngase ngase o le tino po o fia lava o loo fata o tolia a ilo ngase ngase po o tutonu maota ngase ngase po o maota malawa.

fa manusina le maliu lunali. O le maliu Yesu, o le mea lelei, a wa wa fua ilo na lofa tunua, ina ia ola le tangata angasala, ile ola e faa vavau. E muli muli ona tu ima mumuina luna tino, a o le pale tui tui ilo nao, o fao iyo na aao, o le tao ilo na itu, o po, o tui, o feanu iyo na fofonga, o upu tawemu. E muli muli tinga, tinga umaya na o ilo tatawali, e muli muli mai, aina faata imu walava lo na maliwi, ina uatatae ele fafini ya lofa faa maoni ya Yesu, le fangu ala pasa, ina yesa saa ato ato yona au le uu nato tautele. Ole soifuwa sa saa ato mai ole alii, e ala ili sata ulo. Ole alofa ua sa sala lona manongi, e sili ato ilo le uu nato tautele. Ole taulanga e maa liye malele ilungo le atua. Ilungo ole sata ulo, o ana toi upu, lo utamai, o te tu ina atu lo uneyanganga yu au. Ona tole o lana maanava, ua maliu lava leali. Ialo to tele mafini nga, e faa atino suinga lilei. Ole matua leo le tata ufaa moe moe le neyefiafi, masila ngona le faa autu iai, la tata utala noanga le neyefiafi. Fie faa nga ina ele upu, le ele tusipa ia. A ole nei, ya e faa maalosi oe selu papelu, lo le haakai elua foi upu e faa, a ole nei, ia e faa maalosi oe selu papelu, ma ia e faa maalosi o Yesu, yo sua le faita o lamasili, le atalia yo sa ataka, ma ia faa maalosi o tou umatangato le nuu, ia o tou ngalulue, faile ngaluenga, o te yate o tou. E tolu tangata ia sa unua ia ili atua, o selu papelu le pule nuu, e tutusa mamatai o tatou, o yo sua le ositau lamasili, o ia lava o le faifeau, ma tangata uma lava o le nuu, ai mai le sa no nga le tua e ala ya hakai ia o tou fa malolosi faile nga luenga o te yate o tou wa ele ta se anga ma o tou no Jerusalem lo la tou lo mo failo ale fa vai le mal malu lungo fa vai o le fale mo mo le na fa ta funa e ne pu kanisa e fa yatu ai fa la vela vean e tanga tou no esi la tou ti tua oi fa vai vai pala ai tu ule ngā ruenga ai ati ya ele a inga o tangata lava ia. Ele imanu ia lātou tamo whainga. Awa awa, fafao a lātou tupe ia lātou tanga. Ai tanga pū pū solo. The question is on fesiri, ai se a, why? Fa a pū pū ele atua. Awa awa, tu ule malu malu, ai fai o lātou a inga. Ole ngā ruenga lea eta ua, ole fale ole atua. O hai ua fa vai vai. Afa fa ngo feeling ngana matu umaya itato yaso nei wa fa vai vai matai wa fa vai vai ta itai fa vai vai fa se au til se pa pelu ma yosu e fa vai vai lo le fa ngalenga fa vai vai lo matai no fa vai vai o matu yale matanga ta umole nu au lotu male e kalesia kristiano ele fie fie el fina ngalo le tu isi tangata fa vai vai ia uto fa malo losi faile ngā luenga, o te yate au tau, maana ia lea saunoanga. Ia o tau faa malolosi, faile ngā luenga, o te yate au tau. O haa kai ina faa o ina le au lea, ile fai fi au e suafa ia Yosua. Male matai pule nuu e suafa ia seru papelu, matangata uma ole nuu. Ole saunoanga fori naa malifetalainga, mo oe maha uma itato uma, le mamalu ma le paia o le au fafafonga tu loi o tau paia ma o tau mamalu o le upu ufo ile na mo tatou le au pele tina matama fai tatou ma hakai fai tatou ma awa fe au ale atua a fai e tau faa vai vai ia le tina faa maalosi o e tama a fai fo e tau faa vai vai tama faa maalosi tina a fai fo e tau faa vai vai tama faiava ia fa malolosi tatou tina o le aiga ma tina o le ekalesia faavaivai matai taalo tatou ma faamalolosi to te nonofo ai i le nofoaga taua o saunia le alii mo i latou o eusitaʻi ma faa

0: te pu e ma, wha mau popo mai. Yeah. A la tau ia e wha mui mui e ita, linga luenga mōli lumana. Ia yeah, whaftai tēle ai re tō wha wā e fō I nei tau sanga. Ia yeah, a le tino mai la tau pōkara miseu, pei se mi o lewa na tāpena. Ai le lewa na te wha longu I maftanga le alele. Le lewa na mai, ia o le la o maftanga I sa moa. A o ka penganga o tō ninga o la tau te unga. Ia yeah, matau dia ele fa pe o lai e ngofo mai sa moa. So say tuo yele kale sia I atunu I fafo America, Hawaii, Australia, New Zealand, po fealava. Ia le ai otua tuo fatasi. E I ase tapenanga o levan tapen. Ia fatai tele a o tau I fo ilou tau. Ile nei tau sanga. E sere mata ngofi.
1: Ia o te fia fapopo atu le. Ile mata opule uta tala noin ha e isile itu sa wo fatile ina le e fie fie male male mala malama male fa fitai ile tu on what happened ha o ali tele ul tele yo me mata ngo fie ye wo first time le wo fa yese ma futanga ale ta ole auso e fa ile auso ita usanga uma il fono ta pes fono le kalesi a o tinama ta mata mata tua a le fono lena mafutanga lena for camp lena finei e o vai nga laiti a laiti
0: fasfulu nga ilalo a fasfulu nga ilalo
1: o le ma na ila vo inali le wa tu ye ile avando e nga lulu e ya la to a tu sa le wa boy lo fo ya la to
0: na ila to fa
1: e se ma na ye ole li poti ele to lu ole fo inali wa o wailo ai fo ile ta u ole ama na ia o tato fa na a tu u ia ile ama no fa ali ia na to la ngona ma fitu fa ia ile to
0: ta leni
1: wailo ai fo ile la to le se na me ma cheli ta leni na ta to ai ai
0: to fa tino ia ita leni ia le va nga le a ta mai ta ile tu pulanga le ita mai ta ia wa ta sanga le na o mai ai team pesa ma na o mai team Iten yo fono le auso fe alfani ya. Ia tau sangalente neina o mai ele tima Amerika. Ia tete alofa ata vai atu feo wai manito ninga ai la iti ia le automaita. Ia ai o la tau moli mau. Ile mai ele o tau nei sa moa mangi sila ma askari ai. Imu ia ai va lata lata ia nofuanga au la tau I Amerika. Ia e feo wai e saule si stete anga ile si stete. Lono unge fewa I valele. Ayo mai fo I malato tapenanga. Ia ese le matango fi. Ia. Lo unga la o yai fo se team mol neta usanga ili teimi lo su ngafono le ausu fe alfani ya.
1: Itele yo le ta ua I lo ulava o lo matua o te mana o e fo na le o te nau nau. Ina ia tutusa o ulamuna ma fina ngalo o le to atele yo. O tātou mātua, tangata mātutua, ta māma tina, ā. Ile a fōina le, ile tuu ole ava noa I whānau, ā. Tuu ole ava noa I tangata, ma le taimi e tāra fia ngai, ai, ā.
0: Teleke,
1: ia,
0: noa.
1: E tu sara, le wātu lātou, o lātou, o le same age, ā. Le wafitu wha, ia, ia wa free, wale isa tangata matua I wha malumalu atu pe, ā. Nā fōi lawa, open e ya lātou ia wa, lewe ato o tangata tutusa o lātou. It's very important for na le whalefa to a happen le se me vape e le kalesia. O te taritong, it's very good opportunity for na le lewa wa matala I fo le tato wa ai fa le mafaufau. Iai a, ina ye tu ua vano awa anava ape wale atata ua le fono. Ia se ase a tau tatala ni tangata la it. E tau tatala tangata matutu e piru ta matang masanga te lea yale confidence o tangata matutua. A, ai ava ape e tele mafutanga va ape e fight by ages ah ye o inala le o idlo tangata le o talito nui mo fa fetai le tol nei avano le fa o open my e fo ilia va nga fo sa le mana tua ma ma fa fa I lona ta o ah
0: ah
1: o le o sa o lotto ya la tau ma fetu fa ya la tau e o fa ya la ya la tau upo ma la tau ngan same age ah e tutu fe la ta I fo inal ele se va ya tu se usina ah ele se va ya tau tau tau o ma le va lo ah E foinale e tutusa a mana ia. E foinale it's a very good opportunity. Le foi lafa to a

0: Ola le na e te pasi fo I isi fa na wa a isi tanga tolo ta inga na ile o la to tele o mawule wa no le na me mana ye fo na le alwa avita tu sa pe vese nga pilo wa tali pa lo wa fin ave ile o nga so sa no fu no fu wa imati te afa ye tele ma wo se ava no ia o nga mata a so se ava no la vete ma wa ye e fa ta wa ina wa o ina e ye tele mfa lo la ye Mea alofa le atua, yo tatou tangata, ya I tatou tangata, tangata ole le lalolangi. Ia isele ele maana I famatalanga a tamaita ile onima. Ia e peifo ina le wala, ifa pea isi whanau, ile le leyo lana tautala, ma le ifa pevi vi isesi a ole langona, whangai eti awa, ifa pena umalama langona tatou tangata matutua. A faisa tatou wawa o ina tatou whanau isi mea, pei lama tatou woi nele lotu fa, utamaiti da onga chosa, ama tamaita faitau pifa solo ilunga. Ai, ete inu lava le fua o aunga aluenga. E lema fai ona ilo eta maiti se me, se iwanga na, ua fa atonu e tatou ma a wa o ya ila atou a. Ua o mele wa tatou te fai.
1: O le ava noa le si mea taua.
0: E fa anga tatau la le ava noa fo inale, e se le maana ia fo inale ole o mai o tatou fana ule a onga, ia e sanisani, ia itu sa pole alo ule lava. Awa maana ia lava ne iaso wale, uma sani tatou ile sistema ine ile education. Ma nai ala wa lo tawa yato o ulima maile le lo matua male tina male male fanau ya tala tala noa ma wapo o menta to so I fuma tato wala isamo ya etuli ya lito matiti ya tamoe ya fona le tope fe au ya alu ato matiti la ato wia ya alu tina ile ele faile fe au tono le fale vele le vaha ma malalanga le fala ya au nei pe ya unga tatata atoe e fa matala fa pese ilunga ulea unga fa matala Any small thing if I tattoo le tomai titi, fatonunga, or lame, I fa matala. La la, I have a pet or the apple. We the man, I have the apple, la la no the apple. Say tomo, a tala tala, a valley, the retail and a nana naye ina, and now the naya apple, I have fama. I am mafa falling a nana le, eting a nana ina, eti fa matala ina, e all in a nana. I am a sunny life if I pay natamiti le fal. You are to fall at a metilaum. If you feel for fire on the wall, if I had to let out a malita my ditch, while I made to tell love on tattoo, Madalua, my lossy finger tattoo fan now, ye a while to wallow my tattoo fan now, ye a luma not in our tattoo wine, ye ma lotato what to know.
1: Tarusia, if I say report your lato, poor calamelis are fine. Tell me a phone tongue, I'll also on.
0: It ain't my final leaf for you.
1: If I say lato, Ma ai e vosita mai tai lesa MC, lesa pofonga o lesa.
0: Nisa lo tilo tangata sa mai mo e wale, nisa wai lunga.
1: O ala kaso tai. Ma ai o le ava noa. E o le delicate. Tu I ai le ava noa. E o ai le tape nanga le. E se le mata ngofi.

0: voli le yale apina le atali mala final pepe ola e ya na ifa mo mo ngana tsonu mo mi alfa o mo tu yele o tsa usanga le ma na tsa a ya e muli muli tsa e ya e o pc el tina titi ya ya ba ya ne ya na ifa na o ifa o mo li tu ile
1: mo ma na ya
0: ya ole ole na fa ilo ha tu verso den tene ole sole a matza ile career expo le fa ile tera bra rina ne ya matala ne ile a foliva tsa ula foltsolo
1: Ya
0: oi lava ya vanoa fi alu ya si ya si na mata mata il tele o nanga la ufa tu langa tun. Ya mana ya afi ya ye mata mata ma e. Me tau ina le lopo o ye ose ya o nanga e mawai ya sa unga alu enga fai sa ukoos.
1: Moi.
0: Ya on na yo voi fanao a isi fanao po se tali ele o toya onga ya e. Mana ya voi leo o e tafao mata mata.
1: Mana ya. Fa mana tuna mo fanao na ua le o. A me se fo ina fanao ua voi leo fa malolo menga alu enga.
0: Ya le da.
1: Non tu langa lo yai mana ya leo fa tasi ma tu yo
0: ya sa la sa
1: ya tele o langa mani se vaenga na e pete wal watu e mo isa unga luenga nei
0: ya
1: ya po sa ko se te fie fie ya ya na le tele e tia onga i wa lo lu mana ya na pe ai mon manu ya la ha wa ong
0: na ma tele no vom sile la e version tele i ya tele no tu fo yai le o langa le ai RD
1: ya
0: e ni fa sile fa tau la vai me tau la fonga ya ma wo tu na le le o se fo tau sanga no va ai la o langa le immigration
1: Ya,
0: oli tele yo nanga ese, me sia wo nanga yo politics e me sia wo nanga le tau sanga te nei ole ole wo nanga le ya oil o tingo le unu.
1: Ya, a wo tiu.
0: Yo, na nei yo e fa fasili ai, me sia le tele o tatu fa na u. Fa le fie fie nga lwen officer.
1: Ya.
0: Fie fie nga lwen nga yo.
1: Nga yo.
0: E o nga lwen nga e fa ye a wala te tele. Fa le te tele. Ya,
1: palama.
0: Yo, palama ka muta, ya, yo, na, ele fa pele wa tulo, mo nga lwen.
1: Ya.
0: E te latu ina ya ya ya uo nanga la tu fa ilo mai pe to ya onga mole sia masina fia tau sanga a mata le mua tu ai lalo
1: na
0: wa e ita ta mai ti fa pe na
1: ya
0: sia nga lu fa fo ele sia nga lu to non fal
1: na e mo fu mu to tele la uma lo si tu pulanga tala vo ya nga e ma lo lo si tele ma so ya mo fa nga au
0: Ah, le si fo ya so no walu ile expo fa pe na fa ye ko li sia tau.
1: Eh,
0: fa la na o to fo ile va nga le fa la lo ina ile onga le au. O wo fo le tau suel tanga tae wa ile tanga tae yesu au lele yo tutongi.
1: Wa ila le mana
0: ya. Iwa. Ya ai e te lefa pela e te latu loa e latu loa e fenga luenga. E te ui fo ya ina ya wa onga pe fia masina ya wa ai. Ya. Wa e ne te wo lele le au sa moa e omene ia wa sela a.
1: Ya
0: na. O te lefo le suinga ia lo inga e futala noa malvanga ya o ime umala vai. Lo suan. Ya ta sina au na.
1: Mana ya. Ya, lai umil taimi, afalei vanga li tolu le fiaf.
0: Ya, afalei vanga li afal tolu.
1: Afal tolu, oka. Tile na taimi e oe. Ya, mao ese mei malifal.
0: Ya, na. Ya, e tulang tau tau mafa, ya matele lope, fa ini me aipe le ele ole aungan na alfa moe moe. E ye le, le mo, ye ye le, le awo nanga le wins, ah.
1: Ya.
0: Work and income la ni usila. Na uvava aie nisi wa unanga mo na iti nga solo parents. Na iti na aie na oia, por tamafu ina oia.
1: Yeah.
0: Ele tu pena ele famal yang al malo so swani pe atu fialu le solo parents e pe so avisa na onga e mfa na otu lima feta la mo lungol tu pe feta sanga e
1: oh
0: e fa tete inga fa pe ole ortina o lo tu fia fenga luenga e lo hizo to mai fa petoa
1: ya
0: mo lo molita mai ti yalu le onga fa yulu wa fa ia te te wa yulu mfolinga o lo mafa fa ya
1: ya
0: na lo le wins fa sa appointment e mai tala no ya ile muta upu Ya fa peo la uko se tolu afe. Ya na enga fatia lima afe na alfa atupe.
1: Mana ya.
0: Ya fa peo la ua fia plase si me la ema fa ufa uiti na ya. Pe fia fa ilona la isene la ua fia ave loli. Wa ya telefon tina ave loli. Ave pasi.
1: Ave lifi.
0: Ave lifi.
1: Ya.
0: Ya po ala vanga luenga fa ofisa. Ay lalo le vana o le esa u lalo lima afe. Ya na e mofso sangi le winze.
1: Mana ya.
0: Te fsili ya ifa isa appointment so sani na iva nga na fa tele ene silfia.
1: Wa ran mana ya. Ah, ni etu no tele ava no. Tanta to le o asa ini po fe mo im fa tu pe ya va fa pena.
0: Ya sa ole le ya ole mel na tas. Ba tu sef so sani na u fa ta u mo u va va sta si o ping of so ta inga so sani fa sa u no so u mo pensini.
1: Ya.
0: Ya, o na iva nga ima sa ni fo tata no isi te. A lo fa person. Me umma ma senta tsal no ai tsal no tsa tuli tio le sa umma ifo tuanga me fo le le wae alu se tsa vale ave stanga tsai e tu fa fo se e tsa vale a

0: also for all ato.
1: Yeah.
0: So you have a knife, have a umal benzin your taval.
1: Oh.
0: We will on the house or tavale. You're so man, who's in taval?
1: Yeah.
0: I own a two time umai, lue le umal passes, say, two for four.
1: Yeah.
0: So you have a vela knife, have a umal benzin. Oh. Only see two ever a yalu tenant benzin. Olo fell what you must out of my file out of valley. I tell you, a tele man of mea. Per minute to mail out of valley. Penny polo two in May two. I knew some of my file out of valley. I lay man of mea. I am a fine of essay. That's in a van a tele pensin. You know, if we lama mafale utala let's fellow in my way. I'll fall to one a little my ya half a pay my fire. I've essayed out a while more mea.
1: Yet Tavaran, I'm essay for fear in two or two by two out of
0: Eleven for fear.
1: Olo te lo ya nga fa fear te minol te malulu. Ah, fa ma fan fan il fale. Awa ova te le watu mu te le tu olo te avale.
0: Eleven for fear mo me atau. Ya olo si va na so so ni mo tato so so ni le te mi va fe la lo pensini. Ole va fe le a ma fa ya na etango ta ingala le mo ele malulu.
1: Ya.
0: Mole kiva sol atole e al tavale. Am fa na fa va singa fa malama fo le le pito tu al tavale pole au tafa sa usinga e fo. Ya am fa na fa wa ila e. Na lo le o la fa sol atole e al tavale. Ta si na va nga. E fo so ni mai ale au ata mai le fa fo nga mai na. Fa ta ma mai fo va nga le. So so ni e we ni tsa uta tele le. Tele tu pialu pentini.
1: Fa fa me lo le va yo pa o tavale.
0: Ta si le na va nga wa maua le tas. Ale le leipa ul taval sala ya mo umal taval le ul leipa tasina va nga va vi fo ile le tele pensin ya lu ul taval so va umana eta tauna malo le leipa ul taval na le taimia ila il na mai ul taval na fa tu mai ia le le fa le taval na umai o le fua le o le malo pa ul uma matu o tanga mal stika na fa pipi tonu ai luma so se taimia la tia lu e pam o titilo stika na o pa ole rea mal front le ngo luma matua ya no role o misa o al mele ta o mai pe
1: to ye ese ese ya le
0: ile ta vale ale a ule fa tu
1: ese ese ya le
0: ese ese la al fu so ngo luma le le ta mo le afi
1: ya
0: e ma mafala luma ese ese la al fu
1: ta ula na matua se lo pase ne luma a
0: ai la la mai le fu a mo to le fu le ea ya pe to lua pe to sfulu
1: ya
0: ai ola ufa tuanga fo ile tunu ai alu le fale le fai paul tava le fesili la woli ina e tele fo la to si la fia e o fai paul tava
1: luma matu
0: luma matu na mai fo le fo tu anga le tama fo se so ni mai ona le fo e tu ole le e o luma pa uli lum ya so so ni mai ona le tama na
1: so le le na na ona se uta va le ma se no fe loi le tama tama le voli to titi a pa mu ya so uma so uma tua, pa ui tua.
0: No, mi ngana utau vai vai pe, ale, ale.
1: Ia, o vai, o pa ufo le le le mana sui. Ai, ole, e lua aso, vai tua, tue vai vai.
0: Ole, au alala, tue alu le fale le na fai pa ui. Fai, ni poti la yer mea lea. Ah, fai. Ole, pa ula utava lea. Pe ya pa ui il paelo e tu teo mai ala. Tela na tale la ulinga. Ola, na fai atua pa ui il paelo, ae alua maro a fie fie, ae. Tu ya ni ya ni ya ya
1: male ya
0: male si mia sol ulta vale feo ya lo stava le fast wing ya al meni o ya lu lu fa pene la ulta vale
1: yo e pula tera to ilo ulta vale la tanto tu vesi mai por le tai mi fa tal vatu le singa e por in masua malo fa te tere la vale mafta mai o kalang lango ya malo lava malo lava le mafta mai ya meni fo inga duenga lo fenga ni cha ya fa matua inu vea ya fa te tele lava tangwai ya tautasi manuia lava le chayao nga tira fa nene manuia lava nga luenga kevin shoka manuia nga luenga le chayao ya alfaltuia por tene tuma cha ya rina ya mafo eric ya fa talva tu le chayao malo lava le mafta mai paulasi piliati ya mai na amrika samoa manuia lava le chayao silul porta mai okilani ya singa si nama manuia lava le chayao fa te lava le mafuta mai ya il tatu proclame ya rejo sifa ya le of tele atu ya tamalea ma mari masidi na ei mo oi to is fulu on a minute on a tanea ole tu lai se fulu si fonga la mua wani tone

0: Sa sungai I fisoswani katoliko mo tau falitua ia lenga tai leo epikopo mo tau falitua o ti a kono failaunga awa fisoswani ia falitua matausi lenga tai fo ilia pa ia mal ma avesi esi e tupu mai o Samoa na ia tatou matua matutua lo fa peo na tu imai fo ilia mulipapanga ia malatou tapua ia tiutim fe amanga ruenga lo fe ngai alom whanau ai mas whaina ia o tatou matua malolo manu malo fa fitai lava mol tu ina tu ima tu itaru sanga ile aso male aso ia o fe ngai ai fo ima tiutim fe amanga ruenga mas whaina I whanau ia onga ia oi lava se tasi lo fa afonga mai tasi po kalame il ne tai au po fe lava se miolo e fa afonga mai ai New Zealand, Wellington, Nepal, or no, Mama, for my message to Tatu Samoa. Malo lava so for my langi ma.
1: Malo, oh, my name by Taoli. A money little child, Masino me, what at all Masino me. Yay, oh, my name, Jamie. My name, Masina, Limo, my art to put off with Angsa, PCA. Yelly, so for Anga.
0: The Aletua Savelina, yeah. Fa fitau tau o mai a me fa pe ia ta ta fea atu lo longa ma.
1: Ia, sa o lili.
0: O stress a le. Ese tele fo ele stress o le taimi o lo longa ma ti munga. Ia le ngata fo ele o fa lave lave sa fea ngai ai tono a inga o maliu. Fa I poiponga. Ia o fa mavaenga. O e tu ua ma e o atu ia vi ia le atu ale nei lava ua. O tau nu o mai manwe ne fo e ma sina o me ia o me fa penisi o le ma sina o fa moi moi nga le
1: o ia ma na ia o le sita tu mama ia tu la
0: o me e pe o le upo mei mei a tonu e ni me tupu may happen or may not happen but we wish for the best ia lo manwe lava ia le kupenga moana telefo ia ia mātou whamuemuenga matāpenpenanga ia awā fōnei tausanga ia lewa a mataina isi au whae uina isi whamuemuenga ia ai ora winga leo nei pokalami o mai tātou te fitu whae ma whae loa tu fōi mātou tautua olo o ma whae una tu ina ata awā lepa ia male malo le tunu
1: Nā le taimi le na tīmunga malolonga I le na whae ina le tō o onanga e meise fōi le no whanga le sato iai
0: O mātou I loa hat. Ole vaenga le pakai le yali mātou fali. Tu sei lunga ole River Bank. Ah, le tua oi male vaenga le masana fai. Yali maketi mai sa o ngavo. Ele sa mai oi le countdown. Ole nti munga inga. E lolo vaya atoa ya ka pakai nga ma. Male mafaina pakai nsa avali. Ia ole fa lave lal taimine. O lai eli. Lai fai ia le mātou. Ia le wasifi. Ese ia le train station ngai mailing.
1: Ia
0: wa afia o mātou. Ala mātou. Ia oisi taimie pe toa ia, ia le wifi, mwha le tona toa le power, ia o lola le taimine o lolo nga wak, o pu, fo ina le elia ia, matua tu tumu ma, ia wala kile le sau vai tono fale, ia wātile, ia atoa le luava ia so fenga ruenga mal fale,
1: ia
0: fafetai fo ile tue, ne tu inga nga ruenga a, ia ini metu tupu, ia fenga ruenga mal fale, ia ai, o se taimi fo ile, e se le stress wa wale mafaina feo wa e o e va a ia nai a inga ma, ai fafetai technology, ia a le mafaina o e asi a inga, ia o le vili telefoni ma si a kilunga online.
1: Malo lava, ia. Sao no ia po a vaenga ia le a tal no e ni cha heo, fa amal mole nei lua.
0: Ia whawhetai au whaafonga fwere pa ia mali malo le tunu upei o isi o tu langa I tono ngā ruenga o te whaia ia o a onga mo te nā maitanga sa o niuni atuai mo le alua tu le whale mai le teime whati ngā ai ia mali teime whanau ele pepe ia mali tau singa fwere pepe I naiva yaso mua mua lava ai maiso le whaaso suina o le pepe pe o le tu langa na e whapitoa ia te au ia ngā ruenga ia mga lue fwere mali unu ngā alii ia o a awa le fsoswani ai wha au penga ina ile unu ngā li'i, ile tau si eina le pepe. Ia ole sia o tiute o ngā lue ai, ia ole lango lango lea, ole breastfeeding support, o stasi lea tūlanga, olo o mana o mia lavale soswani, te leo na ia tato tina, ia e mafatia, ile wha susu ina le pepe, pe a whanau, ia tasina ngā tiute olo o ngā lue ai. Ai pe ona tatara nofo I inisio taimi, ole sia o tiute na fa na o ina tau sanga mawai. Ia ole vava aile soi fua malolo ina e ala I mea tau mafa. Ina ia puipuia ma ia saunga le mu o tatou fatu. Awa ole fatu pei ole o ngato tonu lea ole tino tangata. A faa le tonu lole fatu. Ia peo faa le tonu uma mea uma. Ia peila ia le kosina o faya ole healthy heart.